ungena zulweni hey ngimusulwa ayibo ngimusulwa ayo ngimusulwa.